Jan fete, se jodi a ofèche a fete. Men se bon nan foufoun nan bala, nou pa wèl men mwen foufoun. Se mwen kwa di nou sa foufoun a bregle nan bala. Se te kwan koutan, foufoun a fete, moun opèche an woyo. Men se mwen kwa di nou sa foufoun a fè nan bala, wè sa? Ouè sa, meni, meni, meni, meni. Ouè sa, meni, meni, meni, gade, gade, gade, gade, gade.